Eti nzungu nda kuna lasukwa ngwati madafono ndeki luka nandu sukoleda Munga nasi na mbunga omene chinda kuna pezi munga balu kuna nunyusa Inatipene munga miyambi Munga mamba chinda pralinga Onavantungu mba kachikiru Ndali cha sangu Baturi Formidable muziki

0: accès à la justice so et que menier son jaza tenti zo coin sene le gonabela wa dingo manga to na sile kina kwale et que menier passa so zo ko kwa kinani chibo ya dawacha ndo kwa dingo manga sene akirte na lo na lege cha kwale so asa na tere chilo tonga so le mbiti kenga abina bibeti wa dingo manga so lo batene ak na lege ninga pepe ak menier so anjale kerninda chilo na ndo chitene so et que timi na accès batoka zubale wa bango ndo ndoka bati bumi sa sa kusang beti eta pepe so irni audh ce que pika patarna on andoni kozoni et kirma ndoti abena sango chachi ngasuna leke cha la Jordan
1: singira na la villa ko jenu ko ya kia dingo manga na mbaki chi ndo kwa ci pe sando cha kwale chi gen sa ki atonda na ingaso na pokuchi anze ko so zinani ya kaini na biko se sando ndoti on e kia ba dingo manga ni si ya gudaji tene ya unda ya chi François Boy Banda so apite na ndoti lo so inga na irichi bale atonga so afatene lo la lo sa crime de guerre wa crime contre l'humanité so sia bagi na bagi chi gen chi lo ndo na ze chi folondi gitsi na ze chimba ko ngusa ki cha nolo bala na ushuto ngaso na dawa chia wade kwa mangani haunda lona ndoti aye sulani kwe silo saka na yati kwa lisu siya bagi na bagi ka eke kiri na ndoti dengo mangasu na yanga chala unjia vila bisayo
0: la kura haunda moinga tena ndoti kwa lichi gen lo kire tena ni inga pe katimba inaso ya kwa pe moike na ndoa na kapa cha iti nganguso na ati ya katimbi na pekoti so mokozi seleka ali waka waka asara lani iti ngangu na tere timbi zola fa ali waka waka binga pe zola unda chite na falo binga pe zola unda na buwati jomo chite ne amuna lo ali waka waka mbinga pe na kapa chulu na ngote enalo lo mfamingi so ni inga ya kwa pe na ndocha iti nganguso ataso mingi cha wakambisa na ambina la soa bingate na ndocha la afa François Boy Banda tonga na komo kozi bubi cha wanti balaka na terti beina afangalo tonga na ngangachi bubi cha wanti balaka suna yani ngocha bazenge inya ongbangbo ota akambisa so awa dengo mangajiko afatene lo silo eki nangontati zango na sese bubi cha wanti balaka ati mbaina kasi lo eke chef de groupe mbaina ke kojo kite kondoso azabu bubi cha wanti balaka na sese chikire tene na iti nganguso ali waka waka mokosi seleka akisa nambikika lo soa bite yando chilo afangaso ninga pepe lo soa bite yando chilo Edmo Beina ninga pepe filemo kaina mokosi ya maseka chikete kwa doti gen awa bingo tene afaso kiringo na tene na sango iti tere chilo soa bite yando chilo akinaleke ni pepe lo hunda la kuchi tene lo bayiso nambike chi parti sividi ala fatene lo soa bite yando chilo lo kimwai ni kwe ginaleke chingia si awa bungo koko chilo afatene tene so awa bingo tene atene so akiten ti bengolela ala hunda la kuchi tene abando na ndoti nguchi lo soa bite yando chilo soa omingi nga atenti senti le chilo so ekinalege ni pepe akapati dengo manga so akanga yanga chala tonga so si akikio tiba igi kekireke la kwa egina unda ngotene na lo soa bite yando chilo François Boy Banda soa iri lo baler
1: nga nambaki ya ekiala soa kisa kusala na ati forum chi sosie civil soa batene ti ndia chazo so ndo ina ke FSCDA si na inga soa ndoti on ala fapuko ti akusala so si ala saka na ati akakite akodo utati kodo tipe Afrika ekimini tambla ati kusala so ya batene na ndoti nene tinja chizo soa bagigi na ati bata chibubui pisanga na mburuba soa yopepe na gwata ti damara yeki maseni geduku soa yeki na ndoti pumbiso lweki kiri na ndoti tambla ati kusala so na singa ti asri de bonheur kulingi
2: aita ti soa yeki na ati akeketa kodro ti ainga tene na ndoti tene ti nene ti ndia chalape na nila ibani yeke important na iti tene igu na ati azon so isible ni titene isara asensibilisation ka na azon so isible titene sa sensibilisation da ayeke tongana na bubui aye tongana na pisa nga na ndenge ti mburuba na 25 km ti toko ti damara ayeke andu so la si bungbi e gue da titene igu isara amission ti sensibilisation so ka aye so yeke ku na peko ti atombela ti kusala so ayeke d'abord titene a peuple ti yâ ti azoni ni ala hinga nene ti ndia ti ala na i fa na ala so nene ti ndia ti zo ayeke duzo dungo na ni ayeke nzoni ala hinga ni na i fa na ala titene ala mu maboko aussi na autorité locale so yeke na yâ ti kodro ti ala si tene kusala ti nene ti ndia ti zo atombela na lege ni

0: Tonga so etena lichi kwa singa so ah wali so ekina bota ti bombari ba oro nga na mongumba ekina kwale tiba ah wadingo manga tonga so si ekimbini bibeso action des universitaires pour les droits de ma famille na pikosi mika pati be mengondo na chakwa taso singa te migi na toni e ya mafadeso akse batoka zubale wa bangondo andoki bumbi ti AUDH akse batoka zubale barala
1: bara mingi
0: nani ye ti le kermeni kapati be mengondo nda ti mungo aboko na wali tene agwina gbele awadengo manga
1: tenti so ibanza na ti koroti pona ke na ndo ti awali mingi egui bembendo na yatia batani si fare so ikirega si fare so yeke tonda ti tene ifa peko ti abembengondo ni so si yeke sara kua ni yeke gura ni so
0: agbata ti be afrika wala si ala bembendo na yani
1: ibembendo na ya ti akota bata oshu ti ya ti be afrika e tonda na bata ti bangi na peko ni yeke na mungumba e aussi gue na milieu ti aita ti ye abayaka ti banga osi na milieu ti alaka est ce que tenë ti sahunga ngu na awali bayaka yeke tonga na nye e gue na baoro pika patalanga osi na ala so si ayeke ti communauté ti ambororo ti banga osi tenë ti gungu na ngbanga yeke tonga na nye e ndangbani e gue na bambari e gue na tere ti awali awali kusoko si ayeke na ti koro ti mungumba e sara tene pika patara na ala na apulusu so ayeke ka e aussi gue na milieu ti aita ti ye abayaka e gue e pika patara na abayaka ti banga osi na milieu ti alaka na ya ti asewa ti ala est ce que tenë ti sahunga ngu na awali bayaka yeke tonga na nye e gue na baoro kue e gue e pika patara na awali so ayeke ka na aita ti ye ti gendarmerie ti pulusu so ayeke ka e pika patalanga osi na ala so si ayeke ti communauté ti ambororo ti banga osi tënë ti nyen las tënë ti sarangwa ngu na awali ka na ala yeke tonga na nye e ye tënë ti gungu na ngbanga yeke tonga na nye e gue ka e pika patara e ndangbani e gue na bambari na bambari e gue e ba tene e pika patara osi na awali so ayeke sara kusala ala so ayeke ka ye ala so ayeke gue na yaka e pika patara ala na aturugu so ayeke ka kue mbage na mbage e pika patara na ala si e lokoto aye so kue si e gafale so ani e londoro ya ni aye ayeke mingi so si e gue na ti tene e rokoto ni aye so e rokoto ni si gue ti tene fa pulo lare so kojoni mbi ti tene d'abord e fa hinga e pika patara na azo baleo ngbangba ota baleo oku na oku e na ya ni mo wara awafango ngbanga so ayeke amagistra ota mo wara awabungo koko so ayeke balako na oku mo wara aita ti ti pulusu na gendarmerie so ayeke bale ochu na miombe mo wara amakunzi ti kartier wala na ala ti akeke ti agbata ti ye so nombre ti ala yeke bale ota na omene mo wara awali na ya ti ala bale ota omene mo wara amakunzi ti aka oku mo wara makunzi ti ambororo oko so e pika patara na ye lo tene ardo mo wara awali ti communauté wala awali aita ti awali so si ayeke na ya ti akete agbata ti ye si gue ambage ti ala mo wara nombre ti ala bale gumbaya na ota na bale gumbaya ota so mo wara na ya ni mo wara ala so ayeke ti amboroo awali mboroo barako na oku mo wara awali aka barako na osho so e pika patara na ala e na sinda gigi mo wara nga ala so si ayeke amokonzi si ayeke sara kua ka mo wara ala barako na oko so e pika patara na ala mo wara awafango mbeti bale ochu na omene e na aétudiante wala awali so ayeke mä na mbeti ka nombre ti ala ayeke ngbangbo oko na ota so e pika patara na ala e na aita ti ye ti société civile wala amba ti ye so si ayeke gbu koko tënë ti awali e gue nga osi e ma la ala kua sara kua na ya ti kua ni so e gue pika patara na ala nombre ti ala bale use e donc e so ayeke tongana ye so si e wara tongana ainformation na mbage ti azo so la e wara information so na mbage ti azo so fade so ye so e ba ni ayeke so e ba yeke ye so atene sarangwa ngu na awali ama na nduzu encore mingi ama nduzu mingi na place oko so e bembendo da e ba so mbeni kpale ayeke so e constate ni e ba tënë ti awali akoli so si ala yeke occupe na awali ti ala ape akoli so si wili ti tene koli mo mu wali awe mo yeke vona lo pagne mo vona lo bongo mo va kobe na yanga ti lo mo bata lo mo vona lo crème mo sara mo la mo mu lo mo sa ye na lo so e ba so na ya ti akeke ti agbata ti ye so awali ni atoto mingi ke akoli ni ayeke vona ni ye ape akoli ni ayeke mu nida ti gari ape e gi ani oko la ani gue ani fâ yaka gi ani oko ani gue ani ka ye ani oko la ani yeke futa école ti amelenge gi ani oko la ani ba pasi na ye ni kue donc koli akoli ni mingi atene kua igi da ape kua e da ape lo on gi ka logo nyon gi ka ngu na ti lo mbi ga e to loga si lo hunda kobe si mo yeke kobe ayeke da ape pika encore na ndö ni e donc awali ni aba pasi e peut ta na mungumba ye ni ayeke ngangu ka mingi na mbage ti mungumba ngumba parce que atémoignage ye ma ka atene amaseka ni mingi asi gigi na nda ape la so ala gi na yanga ti ka ngu ya nyon gi ka ngu ya akiri anga da faso aga isho wala muko bena ultebo ton ko ba ke da pe aga para bana anga da so isa iba akishoni mingi i namba ke tawita tia e chujon so dan tenti harcelement sexuel so iba so bungo tala balo sho na myombe so si
0: bon ala fa pe koni so i la limbi singa da chi atondo so la wana le chalando
1: ta tene bia ni aya ke mingi so i da ti tene oso yani si ingani
2: silencieux
1: si fa des sous ici qui fa pekoni
0: il a limbi singa na chi atondo so la wana le chalando
1: pika patara na azo mbangota ba ke yeso ten sanga muna wali amananduzo anko mingi teneti akoli so si ala ke occupé na wali chalape e jani akola ni guani fayaka kaye yani akola ni kufuta ni e kol chamlenge jani akola ni papa si na yini kwe kalugo nyogi kangu ya zon buga etologa si lugunda kwa besi mote kwa ba ke dape pika ankora ndoni si pita na mungumba ina ke ngangu kami ngi namba ke mungumba ati moya ju maka atene ama se kali mi gasi gi nanda pra osora gi nanga tika nguya awali chima na ngombe jiso momwala ngombo oko na uta balu sho na myombe na yani akaso si ala tene ke awa fa ngombe tene ji sara isuru ju kubuna tene ti pikango wali iba awali balu ta na myombe ati moya ke na ti se watala oko na ke pikala iba so a témoignage de la famille so aisa te bugungo wali na nguti tene a sali suru ju kubuna lu wala nomboni balusi na utasa sala témoignage par exemple na baoro na legetiaka na mumbaka kwa mbagi na mbagi na changunda ke bawali isuni asara balako na uta e iso akira bubeti ngangu na sisiti baoro akumuga mlenge to a de foroto na moa zala tikate jikoli aguna na mariage isuna mbeti balako na oko nguta tundani na balako na uta asina balako na omene se ati ati batanila ba to akakeke ta kodo suyi linda pe mema autorite kosa isara kwa katena ike gini kake ngangu sa ngo isuju kubuna keke tamlenge namba kitu mumba kingi sutwa aka balanso igurani kaso menina pasi tonzo tamlenge ti akani use ya sara isuju kubuna la ngango baza oketa epi ngonza boa aita tia bayakani ala gwa jamlenge tala kona ikola tene bo amlenge tana kona ikola kwa pe
0: so ti fatene justice kaso le velo mwa marcha kwa itonga so sa kusada pe
1: puisque ki kana ko doni mingi ape meki mabe mengo ndoni me aita tia akani beaucoup plus ala kena confiance ape parce que ala banza tala zo amwani na ningoni ape tungana citoyen ape parce que ala gona tentala ni akmala na ninjoni ape akambumbu semi ala kiri ala yeti tene aita la ala kiri na popotela kasa le kere ni ba pale sui kina ni gala
0: ala fa ai pale gimingi me na pangondo chala yele kina ngonda cha iso kwe
1: yeso ak na gonda cha iso sa kanga lege na awali so yeti ngwa sina tala gona mbanga kimingi ko jo ni tenti ngonja chala ibai bembende so abacha wali ainga nja chala pe e pale inganga ambila tiko droso ape so si ak bata duchita la sola ingane ape ambine iso era tene abumbi so si apeti duchite na ake akopanyala ake nga dana ata ko do suite en brada so ape yesu ibaza kawa na ingane inga yigi bumbi ti ofsia ibai constatenga aussi so ama kuziti kati ala inga yesu era tene ayi na do ti vbg so la sangunga ngu na wali sa tene vbg na mbuzu poroso ala inga ni mbrimbi ton so ape tenti violando tamlenge so si akatonga na crime so si ake doati gonana devanso ala fa munela fa ngana ndoni porto na mene tizo ayoro eh so nzia zina maboko chala aita titi pulusu na gendarme so tena ya tena mingi awali so si yiti ngwa sina la ala kpe agasi nani si ani komosi kwa nawe kete na poko nawe ala doaini asa aisu ngangwa kna poko nawe ke aji tena nzia cha kutara ti eglise e aussi na azu so ngorwa la e tona mogula ngol mongonga azu kwa ba mosate moko shuni wali e sala si aini so ka pesi na ndochala e ba aussi amela wali tenti ndo yala kana mingi tenti koli chala ni comme ndo kuna ndo mingi so lo ichi tena lo guna koli na ngwanga tika boto menchi lo aba asu kwe akanga legi na tenti gomu na ngwanga koli na aka chala so sala ngwa nguna mbazo comme ça ke gi yeso ake zoni fa fasu so ilo ndoka igana mungumba a iri ya tena ya te ba meni koli na fa wali chilo dalo belo lingonda
0: au akusadi de ngwa na be ka sasa kusana ndo nyape
1: awa mani to atena ti na mecha la kuma ti bembendo la ndunchi monga na milita akala ka petete ne mingi mais beaucoup plus monga ka ka ita ti gbako don te ina ga nketa zo ala kpa li gbako
0: akse bato ka zo bale ibaso eh atondo so kwa ando si fanai yako ambenya unda bagiki aunda ni ayke soa
1: ko tanti aso si la ni gouvernement moni so tene aide legal so tene amu maboko na azu so sak na moye pepe si apeti gurang banga peso iba munji aso tene idara tombela nandoti njaso tenti mungo me amake kama sikamenge tuwaliti mungo na koliso na mbaki tibaoro so ite vraiment gouvernement zile tu landoni a bembendo ya sara kwa dai et donc aitati ya akaso na amburoso faleso ibangu biake sara mbeni kota kwa bonne gouvernance ak sara kota kwa tenti njata la il faudrait que njaso agwagata tene ya zambi na bumbi na sisi tene ya idala usi tene du titala ka du tinzoni et surtout wali soit que la popotia sa que bapa si ti université so si awa itawali mas kawali sio kwa bapa sika atenti harcèlement sexuel sana wapoko tia wafangu mbati sio yunda titene mgorubia abile tu landoti a reform
0: Axel batu kazubali imu singila sio aida tipika patarnai
1: singila mingi

0: rythme des saisons. Kwasinda Tifango Yaka, Gana Tibatango Anyama.
1: Tonga na tiso itene na lechi kwa singa tiso mbatango anyama ike susi alimbe sisarani na ndokwe alimbe shibatana yanga dawa alimbe shibatani na yaka wala na yacha ferme ambenye ke batanya mani chikani ambenye ke batateni chitengoni chitene azu awa anyama ate andaka anyama suzo alimbe shibata alimbe shiduchi tonga na angasa akushon ataba wala abagara aiso kuwele ike sara chitene zo awa anyama ate ngala so ke batabagara chitene iwara ale ni ngana ayama ni site alaka chitene iinga tene nsoni nandochi a kusala chibatango ayama ni eke gochi makozo ni asango soa batene chifango ya kangana chibatango ayama na chagwata chibe ya Afrika na yanga chinatondo Saint Stéphane Engombe
2: asa fadiso yenga usi awesimbeni kubela susi ainga gundani pepe aikefa angasa na ati batati wanda jali susi ya kinati koda kondo komandati vakaga na mangwa mina kambisa so irokoto ni nambagi nika afaso atene akibasha wabatango ya masaki bala na la anya masala kikui anya mani ala chiku bila kitingunga na pikoni si ala kiwara kwa na mangwa wa batango ya mani ala fasote ne akimbini isu siya gana gingo bena becha la mingi siya limbi ya tenetene ni kulile titile akutazo ama lana la molimbi chiba uungo chi anya ma nyombi wa ngumba ya si aikikui akimbini isu si agana kuta gingo bena becha la mingi au wabe Afrika su aki nambagi chua ndajarini ala kitegia kobe chi yaka ngana anya masusi ala kibata na pikochi aichinga nguso si ayengere gwata chua ndajarini ala su aki nambagi nika ala ki chiringangu lana lati tene ala yo batani nanduzu ataso amungo mabako akida pepe na legi chako de kusela ninga na legi chiko foro mbini sangonia kina chiko takoto komandachi waka ala soe kidea karambagi nika ala dekongo mingi titene ya bile nambagi chala ala binagigi pulili amungo nala ale chako beso singurubi angana ala soe kimu mabako na ala kimu nala na lango ni pepe na mango wa fango ya kaniswa kinambagi chi bombari ningana ambeni akita kodoswa anguru batati bombari ni ala faso tene akita anguru tawe siya kimuka nala angu nguwa chiko benisu na ligi ni pepe wara muka nala ni iyo pepe ala ki warakani nanje ti lingwa ngana ti fondo andaka lango mbungu sosia lingwi titene alu ala chako beya kika nanje ti ngube titene ala sara kosi ala tina chiku takwali pepe ala soki deya kana mbagi ti kota kodo komanda ti la wakani ala unda na bungu soki na gbele ti lita pepe ngana akutazo si kodo titene aringwi ti bile mbungu nando ti ala ngo sosia ala kika mbika angu nguwa chako besu akititene ala lingbi ti wara angu ngwa chako be ngana a ongre na nje ti mbangu ngana nje ti ngugwe akisu sa lingbi titene amuna ala lege si ala deya kasi kobe ya lingbi ti mua ti kodo na mbagi nika nga sa sara titene azo ti na ti kpale ti wara ngo kobe pepe sangu agone na mbagi ti batanga fusu si ake na ya ti uwa mfafala ake a kusala ti dingo ya kasu mlani na ti gbatani ake kiri kiri ngona pekon tene ti aiti nga ngusu ti gbatani a onda atondani titene akiri nando ti gere ti lua we agba ti akoli ngana awali ala ki mutere ti ala nga ngu titene ala leke pekoti asese ni nga ambeni ayeke ba ti ala ndo nando titene ti leke ngo angongwa dengo yaka ayeke kusala so mingi ala so yeke na mbage nika ayeke sara la na ndembe so kobe ti yaka amule ti gara mingi ataso ayeke ngongwa titene adeyaka ni dengo la gba ti azo na mbage nika atondani titene awara ale ti akobe titene ala te nga si ala bata titene ala te lana la
1: singila na sango sala ndo chitene ala muni na ye nando ti fango yaka ngana batango nyama na tondo Stéphane Engombe kwa singa so amulege nga na ye ti tene ye tenetene na ndö ti akpale ti wara ngo nyama ti bagara so si ti laso aganga ngu na ndö ti gara gi na bata ti bongi ala so ayeke kani nga na ala so si ayeke teni ayeke dema tere ti ala ndali ti so si ayeke fâ na ala ni akono pepe ngangere ti anyama ti bagara ni ama na ndözo mingi Ursula Merveille mevala tambura na ti ambeni agara ti bata ti bongi lo yeke mu na ye sango na ndö
3: na asa gara na ndo so e tambura da akpale ti wango nyama ti bagara angbalako ti ba gigi mingi ti atable ti anyama ni so si si da so ndö ni ayeke sengesenge kpale so asara si azo ayeke bongbi mingi na ndö ti ambeni ala so si ayeke na nyama ti bagara ni ayeke tapande ti gara ti boi rab na ti gbu avaka osho so si peturlu aga ti vo nyama si lo kasa ye so asi
4: kodro même nyama ti 2500 mon amlenge ate ayeke jusqu'à la cuit mais pour le moment même vo nyama ti 3000 4000 mo si na nga da mo ba nyama na kpa gi nyama ti 2000 amlenge ete kobe ya chala isi pepe. Yeji tene gouvernement zile lo nandoti yesa prezon yipase.
3: Nagarati kombatanswa yanjikwa vaka miyombe, demani ya kingagi yako, Mariette ya kimamati sewa, lukulu gangati gi ya matiba gara, beti lo ya kinangia pepe, tenti ya maswa fana lo akonozuni pepe.
5: Biga voya mame, ya masi 2000 fansoma fana, ati tamwasa gi 8 manso, inga yeswa pasina akodoti nswa pe. Ta kontune tonso yipete ya mape yitengagi kubeka.
3: Tonga nasi ala suwe ki voya ma, a pitenina litsa la suwe ki kayamani, andaka la suwe ki kayama, ala kwa giti tene, ala fanga yisu siyasi. Koderi kaki awako tala su, akika ya managaraji buirab, lufangozo tibetulu ole nale na akasaswa la kiwa.

0: prudence que n'abagé qui t'angola et bara la prudence.
1: Merci pour bara la cotazo.
0: Ah bah mon jeune dimanche na sewa.
1: Ah, getting bon dimanche na ita tumite jeto ngana flow solo na bimbo torote solo na bagé ti apere.
0: Ah.
1: Bana ita tindi. O sete solo na bagé ti kete garati apere. Bana grand tindi Jean-Marc Simbala. Na wali ti raisa kwa. Nana la pena nga ti jiji singa.
0: Itinala singila.
1: Merci.
0: Au revoir.

0: Rafonde ki luka ngwa ko tumwa singa tala ibarala mo. Ibarala. Eke soja wa ibarala, tu la mayu ibarala.
1: Nasi so mere na mbati bombari ra.
0: Ala barasi wa mere na ti bombari ha.
1: Muna eza na mbati bombari. Muna pereje na mbati bombari. Muna makondi gana na mbati bombari. Muna mandaba na mbati bombari. Muna tangana na tsinyaka.
0: Singila.
2: Yelelele Gaston, yeme moline ya mone, alo ya mokwene. Le bibi bengu, akpale.

tene ti matanga tingu wako sona nilu waga kwa mama tala umba tala so iritu la ke Georgi Ninja kakara maturin bindo na amu lenge zitongo ala magba adu ataratu lo ngakula ala gansu de tene tene ni la tene tingu wako so mama tala umba tala ya pakara Georgi Ninja solo ke wadengo buze ok nga usi legionnaire na danza pa Saint Martyr tu l'Uganda tene ba ke le krege lo kale kane gini na lango baluse na umeneti nze sweke da ila la munda na si wa coach tena ba le kane meni kota sa me lango zapata ti ngoti mamonso gina lango ti biko se lango baluse na umeneni na ngongo umene ti ndapre na danza pa Saint Martyr tu l'Uganda na pe koni fadinga ndia wa si wa kumbi tereta la na vakati la kwanga 5 na lege ti gara so ba nole na le na ex Africa Hotel mala ko gira tsala so ko inga se wa so tumo pe ko na so to kwani a ke tsala kanga tsuto kwa tsivu na gotile ti alo na mageti ya sewa ndongangal ngoro asewa tordé bali sewa service sewa mandimu amolenge mordim ase wana songa ko ti bitu kwa sona meti la teneti kwa ti itatala ti koli ko ya tala baba ko ta tala so iritu la ko torde jimandum en seulement lo ala ne ko na ti bongi na lango baluse ti nze so iekeda ko ti ko bela place kwa na nembe so ka na ndoti pakara ngoro joel so ka na vakati ngula atereti royaume ti a témoin de jova asi wana gugira tsa kwa mapiko tutukwani chimupeko na so tokwani aike chala.

0: singila mingi na bumbi kiachina ata ndali tingo mbisa so jirini biblia be kombite na penze ni balotando noku zokela nangati asamba ipondo ya sonam
1: ay mama mongonzo ni marguerite.

0: be Afrika ti bonginga na cha kondro swa ngorolo na pe koti so si lusa akusa la ngo osho na mungo mamboko chindo kwa gbena gba ti seninga na wa be Afrika Medecins Sans Frontières akai mungo mamboko na dachi dungo cha waliti daganga ti communautaire
1: atondan na lango balota na akoti zeti bila utingu sa ki sandone balusa na omene MSF akikai kusala na cha dati dungo yoko MSF ambati mutunga senge senge tenti ketengui tenti ayiti ngangu tongana dungo ti wali swa surulu wala ngo swa konona ya ti dani pepe nga na mulenge swa londo ti duala shaki na kubela ayisukwe akitambula tisi na lango balota na akoti zeti lingo ati mbuse ki sandone balusa na omene
0: na pe koti gbetongo tere cha wa mungo mamboko ndukwa gbena gbesa bate nti seninga na cha wabe Afrika amuyanga tingbala kwe chimu mamboko na wali swa ekinango senge senge na lege ti pia lo chingo bia ti kirengo na pe koti cha wali swa ekinango nga na cha mulenge
1: awali soko akinango ala pusu nduru na ata saravisi ti danganga ti communautaire ti wara mbrimbri asango na ndoti teneso
0: so aiketongo mbela ti ndokwa gbena gbesa bate nti seninga na wabe Afrika ti danganga communautaire nga na Médecins Sans Frontières Belgique.

0: ikiri barala na yenga so ala mani na ndu dafono na ndikiluka nga kitene susi aunga na yati amina miti sango wala nduti amina dafono na ndendengi akenguru ya susi a wabe Afrika kukuni azana sisi ya we ake nabiko shoswa onsi adiko mbelani na peko susi akiri Felix Muluwa tungana kuju belibi ati ebe Afrika bibet sazu ndingi na ndingi na peko ti zangu na sisi nguru ya su abagigi akia wabe Afrika atala susi akitu susite siwili wala tika mamporoso ima sangu na ngati bolivisi masambaye
1: asara lango mingi susi ya wabe Afrika kekuchi tene ala inga azu susi akizala na ati nguru ya ati Felix Muluwa uta amina wabe Afrika kiunda terechala ala susi akizala na ati nguru ya su fade ala kisa kusala tenti ya wabe Afrika Fekiri Gonzale Rita Adeline moku nzite bumbi susi nduru na ke oneb akasa pengo pepe kota ati 35% susi ya bate nti mungo awali na ati ndo kusala tilita
2: luati parite akeda sombi bambi tene adona gere njati iti parite ni so atene amuna yi 35% awali yake mingi ape njiaso amuna yi akenzi ati tene amu senge senge ape meake exigence la tene akenzoni amu awali na ungo chala tonga so amu akoli na ungo akenzoni akutazo chuko droa respecte nganisi ya meyeni a respecte ape asara si beti ya awali kwe azin ye na vundu
1: na mango ala so si akenati bumbi ti societe civile na tapande ti igwe ala bati la so akigiangbe na zo si ala kiraga na ti finingo biaso kontin gwando avec coordonnateur ti bumbi ti igwe
3: gouvernement social zana sese so bili biati kodro tene aidi ni gouvernement sur pieu ni banga cha kwalisa corruption na shone su kwa onaji kodro me yesu ndu ti baso akinga ten sur pieu encore après akigi même yesu la si ala zana sese so era tene statu quo et puis ala preferi tene ala continue na ti même politique tiala
1: na ndo tene ti ndo kwa gyonge so si abate ti anja ti ndara so si eretsi lo asiki pepe na ti mbela so si adiko ange david imbasa so si ke mokonzi ti bumbi por so si ndurina ke mega abati lo so ake dongo na gere ayi ti ndara na ngo ti sango tene ti gba ti kodro faustin archange todera na lango balota ti nze ti mbango so an na ngo ti matanga ti de bango yanga ti lo kasa ate ti mini mini so si ake sa na ti kodro ti biafrika mbumbi ate ti njingo nginza ti leta ate ti goro na ti ando kusala ti leta ti nembe so awa biafrika ke ti tene biati kodo asa tene mbrimbri na tene susi lani lo tene na ngo ti matanga ti de bango yanga ti lo ambeni hunda ni susi awabi Afrika hunda na tere ti ala ayeke na ndö ti ala so si ayeke na ti finingo biaso me ala yeke awatokuale zo
0: e kiri singila na ala bolivisi masambaye ndali ti asango so kuwa lo ndö ti vungani me e fa na ala so na mbage ayeke mbeni fini mbelani la singa gbia ti kodro asu maboko ti lo na gbeni ti mu ya pakara gina lawson rosalem tongana gbiangbi asu ayeke ba tënë ti pendere ndo nga na ye ti ndara ni la na mbage nga ala yeke na tere ti gi na lakuis awe bolivis ibarala
4: ibarala parfaite ti commissaire ibara wamango dafono ndeke luka kue
0: ti ambeni azo so si ma iri ti agbiangbi asu lani ape so ala lingbi ti tene ala fa iri ti ambeni so si ayeke lani na ya ti nguru gbia kozo awe si akiri asoro ala nga ambeni afini azo so si aga ti tene ala so ayeke ma ye ala lingbi ti hinga ni bolivis
4: singila na ala parfaite di commissaire na hunda so e ba so ayeke mbeni ngoi so lani na ngoi susi lani akiri na kuzo gbele gbia Felix Muluwa na ndö ti nguru gbia ti biafrika ayeke mbeni ngoi susi awa biafrika lani ala kuni mingi ambeni angbeni agbenyo gbia ala so si ala ngba ti bata ambata ti kusala ti ala na tapande ti gbiangbi asu si aba tënë ti agene ba tënë ti awa biafrika so si ayeke na kodro wande ya pakara sylvie baipotemo so si lo ngba lakue nga ambeni gbiangbi ani so aba tënë ti ya ti kodro wala ndokua gbiangbi asu si aba tënë ti ya ti kodro ayeke gbiangbi abrino ya pande so kusala ti lo ati tene lo ba tënë ti ya ti kodro voilà lo nga kue lo ngba ti bata mbata ti lo na ya ti fini nguru gbia ti 7ème république so mbeni gbiangbi ani ayeke gbiangbi asu si aba tënë ti yongo azo na kotokoto nga na ala para na kodro si ti biafrika gbiangbi gontron jono aba lo nga kue lo ngba ti bata mbata ti lo ti commandement na ya ti nguru gbia ti 7ème république so nga mbeni gbiangbi ani so si e banga lo na ya ti nguru gbia ti 7ème république so so lo yeke lani ngbe na gbiangbia me e kiri na kue e ba lo na ya ti fini nguru gbia so ayeke gbiangbi asu si aba tënë na ndö ti fango ngbanga na kodro ti biafrika arnaud jubai abazen bon na mbeni hunda ti ala ni so aba tënë na ndö ti ambeni afini agbiangbia so si ala ndö ti linda na ya ti 7ème république so e ba ungo ti ala yeke mingi ala yeke ba lakue tongaso me guda tonga so yo chitene bi fa iriti ambini ya bien bien ya fini ya bien bien ce si ala nuti linda ati fini ngo bi ti 7e république son na tapande ti ya pakara opportune advige pour ningiza e ba ndo lo sa kwa tonga na wenda kubu na ndo kwa susi ya patenti economy nga na plan na kodoti bi afrika e ba lo la si azalo na ndo ti ndo kwa bien bien ceci a patenti wati dada accord de bi africa beni bien gani ak pakara evariste ngamana ceci lani le ke comme konzi na dabada lizo le kinga susu le sanga kusala ndoro d'intéressi gati accord de bi africa faustin arconche tadera nga ak lusi lasso luga bien bien ceci a patenti asango na accord de bi africa nga ak lusi le ke wayanga tingo bien gamin zoni parfait di commencer ak Marc Mandaba ceci ak PDG ti fonds d'investissement ngalunga kwesi osa kusala nando ti meni kundu soit yanga tene caucus africain ti 2025 soit batenti économie nga beni zoni ceci le ke finini na ti ngobia ti cette république so iba ando le ke kota wainda ando kwati la police wa DG so iritu la ke bienvenue zokwe laso le ke bien bien nando kwa ceci abatenti ci duti ti ati kodo nando ti ndo kwa ceci abatenti ai ceci angurazo wa ministère ti environnement iba wa kota wa fangombiti so ake sila Simbala, ceci est le mot Mbatati Kusani na Pikoti Thierry Kamache, ceci lani Andolosa Kusani, Mwenaye na Ngu Sakuse, Bala Kondon Omene. Ba Ambini a Mbagetia Iriti a fini a bien bien, ceci nous tenait biza na Meti a Wabi Afrika kwe.
0: Bangoni na Tingo Rubiasu a fa Amena ceci, Alaki Wabadalizu, Alaki bien bien. Ala ki limiti fana ya mina zoni
4: tatene parfait di commencer iba bien bien wabada lezo ala ki mingi mais limiti tondani na pakara Maxime Balalou so le ke nantembiso watokwa lezo ti ouse circonscription ti bavaka ouse ti batati bungi inga le ke legia ko bien bien ceci abatin ti dingo buzi wati commerce ga ou saisonni mowara pakara Pierre Somsi so longa kwe le ke watokwa lezo nga longba ti batambata ti kusala ti lo tonga bien bien ceci abatin ti sini na ti kodoni mowara ya pakara lina bemakasui longa kwe logan anandimbiso watukwalezo si lombati batangala kwe mbatatilo tonga na biyongbia susi ya batenti mungu maboko nazo susi atina tikpale ngambeni tangati zoni susi minutenembe fana wa biafrika ake paka Arthur Bertrand Piri susi ando loba tene nando ti wati dada na kozoti biafrika me nandimbiso nanti kujungo biati 7e république so paka raso abate nando ti lekingo legi ba ake ambini iritia agbion bia wabada lezo so milingi ti tenen tonga so susi ala kenati ngo bia ti 7e république so
0: tatene bolivis keni la amena za kuna nga teretia la tonga yela si zwake wabada lezo lo kegbion bia lo sara kwa akenga unda susi aza kuna mbagi na mbagi me iba na pekot susi afa mbela so abibe alundu mbagi na mbagi ala kwa kwa ala rokoto ni azuna tenen sara yela
4: parfait di komese moba ake mbeni susi a wabi afrika ake kuni apikotu si asora zoso adiko iritala nando dafono ti bi afrika azwe alafa bibetala nando ti profil nando ti azo susi a zala ne ati ngorgaso ata bande ti mbeni kundu susi ndoruna ke onepla susi a baten ti duchingo ti akoli na wali na chikoto ti bi afrika na mangolo mbrimbri nando ti sango tenchilo ibaso lo matere ti lo mingi ten susi kota ti 35% sundia fatene alingbi awali amu ala na ti ndo kusala ti leta tongana amuzo ngbangbo oko parfait di komese ake nzoni amu awali so ungo ti ala lingbi ti sara balota na ndoni oku wala 35% lo ba ti lo so ye ni alingbi pepe nga mbeni kingo tene ni ayeke ti meni bongbi ti société civile igwe so lo nga kue lo kiri tënë na lege ti mokonzi ni bwando so lo ba ti lo so atene gia mbeni azo la yeke ga la yeke kiri encore aga na ti fini ngo gbia so ini awa biafika kidape ake nzuni atisanga fini awa biafika so ala kina kode nandaha titene ala siya kubie kodo chala benta nga chikunda nisombi niti fana awa biafika ake ti chimeli bumbi poro so so sinjona ke mega so chilo lo kasa tene ti iringo ndokuwa gyombi so si abatene ti angia chindara na timbela so silani adiko nando ti dafono ti biafika pepe so ti fatene akuta zo chikodo ala do aiti ndara ti kodo ti biafika na gere
0: ti undi na pikango patala ti na ala bolivis masambai amina wa biafrika nga kwe ala fa bebe ti ala tene ala kukwai mingi na mage ti ngoro bia fini ngoro bia sasara na sese mrimri aye ambene wako akamba ti gere kwa wala ala kuunda ti ngoro bia sasara
4: Moba parfait ti komese na ngwe ti matanga ti debango yanga ti bia ti kodo ti bia afrika Faustin Archange Tadira dans le saranga ngwa tene mingi atene nandu ti goro atene nandu ti njingo nginza ti lita to faso atene na ti 7e république ni so ake sara encore ngia na ti kodo ape mais bibe ye so wa bia afrika ke ko ake ti tene akuta tene so silani bia ti kodo atene na ngwe ti matanga ti losu ti debango yanga ti losu ake ti tene mbwimbwi ye na bagigi ata na ndu tene ti mandango mbeti akwale ti da ti mandango mbeti na kwata ti bongi wana ya ti akiti kodo awa bia afrika so ahunda ti tene bien bia so si ayeke na ndö ti ndokua so afa bia ni na leta azo bani yeke na ngangu ti kiri na peko akwale ti awa bia afrika na ndö tene ti mandango mbeti na ndö tene ti lege awa bia afrika ahunda ti ala ti tene ala tamburo ayamba na apuru ti ala wara mo londo ge na kwata ti bongi ti gue na mbage ti amdafok na mbage ti birao mo tamburo ayamba awa bia afrika ahunda ti ala ti tene aini agbion ashoni ngobo si lani ala so si ayeke na li ti andoku sara ti leta ndenge na ndenge ala yeke sara ala ye ti tene laso na ya ti 7e république so asara ni pepe ye so si awa bia afrika yeke ku na ndembe so la
0: e kiri singila ala bolivis masamba ye so ala aida ti ke na ahunda ti oko na oko
4: ayeke mbi parfait te ti komese ti tene mbi kiri singila na ala nga singila na awa bia afrika so si ala mu ngangu ye ti ala ti tene ala ma kua singa so
0: e yeke gue na use kuta sango ti igi na peko ti kete hungo tere so

0: use kuta sangu tiswe kikirando na ingasua ki teneti paliti dutiti ala sosi nguta la omingi wala personne du troisième âge na mageti boda soa kinanti lobai ala sosi ya kika ala ke unda nginza si ala limbi chite na ala dutinzoni ya kimini sosi ya kikanga na gingo ben mingi si wakusinga tiye na mage ka soa ke fiakol brisu miko agodati tene avunga sangu na enandori
1: lango ako ako chazu sisi agamba kora wege aekegi pasi mingi chala ake wala pepe mungo mabako tisi wa wala timbeni bumbi Luis Wilidan sosi ya ike makonjisi bumbi chala ake faakpale chala ngasi lo unda mungo mabako ti govoroma ngana ti abumbi sosi ya nagbechi li ta pepe
2: ngangu ti ankora ke dati tene isara kwa ti ngangu si wara na kobe ti anga ti yape wala ike na ngangu ti tene isara kwa merse ton amba ti ake dape ambe na ita timbi nisu ala kena amne nge ala kena ata me ake ukupi na ala njone ape bo ambe na ita timbi ni ala obuje ti tene ala tambula gina yanga da na biro dasha ti tene ala unda ye unda sabon unda sucre ti gati yon a kafe bi unda gouvernement ti kodro ti ye ti tene lo mou maboko na e
1: ti achetu namkai amba koro so ake wara ando mungo maboko gina ndembe ti sosi lo so lo zabon biso na sese lomba na zingo ti le ti lo
3: ina baba angazu lasu lango ti wa unzi so ike tutinga na poko ti lo gito su kamamo ti lani su lomba angazu kamamo luke unda ndu ake tena ina kreketa ye ti tene inga yivivre nan men fari so na poko ti kwa ti lo so du ti ti gito su awa demati ti tene ya ti kodro lo zile ti lo bando na i mama ti lo ya ata ti lo ya tara ti lo
1: ndali ti warangwe sosi a chala nga mungo maboko sosi a ike pepe mingi ti ambeni ake lundo ti goi na tere ti legisi ala ke unda ye ti tene ala wara si ala tere tongana ti so Rosine Butokombo oko na popo chala ake fa pekoni
4: kwa si ti aye ti so paske iki foro na yanga ti lege ti unda ye iki na aketa amlenge ti ayundu kuâ na gbe ti e me mungo maboko na ye adape ni la e unda na kota zo ti kodro ti e ti tene lo toka na ya og ti tene ala lingbi ti tene ala ga amu maboko na e
1: e dabe ti ala so bongbi so si ayeke ti apersone ti troisième âge ti bata ti boda abâ gigi lani na nze ti nyenye ngu seke use na ndö ni bara ko na mbasambala bongbi so awara akota akpale mingi so si akanga lege na nzoni tambulango ti lo ayeke fade na boda fiacre miko ndali ti dapo nono ndeke luka
0: iki le singila ala fiacre brise miko ala yeke na yanga ti singa ngbene na ngbata ti boda i bara ala fiacre
1: bara ala nzoni lakui na ala parfait te di kome se lege konga nzoni lakui na awamango ye
0: ye si apusu ala si ala aleke regere ti sango so nga ala aleke regere ti sango ni tongana si ala avunga na ini so fiacre
1: wi ti kiri tënë na hunda ti ala so mbi bâ biani hunda so ayeke mbeni hunda so si atene ayeke na yâ ni use parfait te di kome se kozoni ayeke ti so ala hunda mbi nyen mbirimbiri la apusu mbi ti tene mbi gue mbi sara reportage wala motivation ti mbi ayeke ti so wa ye so biani apusu mbi ti tene mbi gue mbi sara reportage ayeke ti so tongana mbi yeke tambula na yâ ti gbata ti boda mbi bâ apersone ti troisième âge wala ala so si ayeke akangba pasi ti ala ayeke mingi ambeni ala yeke tambula na yanga ti lege wala ala yeke gue na ando ndendende si ala yeke hunda akobe ti tengo wala kovoro si ala yeke wara ni ti tene ala teni mbi yeke ti mbi lakue amba koro so na ando ndendende wala na tere ti lege nga mbi yeke wara ala na angoi kue visi biani mbi tene alingbi mbi propose sujet so na redaction na ndö ti tene ti pasi ti ala so si ayeke akangba so si ayeke na yâ ti gbata ti boda amanki ape ambeni ahita so si ayeke ti nzoni be alingbi ti tene apusu nduru na ala ti mu maboko na ala ande tongana mbi toka sujet so na niveau ti redaction centrale mbi tongoni mbirimbiri na lo so si lo yeke chef hiérarchique ti mbi so si lo yeke na niveau ti redaction centrale lo mveni lo yeda na sujet so lo bâ so ayeke mbeni sujet so si ayeke na ngeringango mingi wala yeke pendere mingi si ndali ni la lo mu na mbi amene aorientation si mbi gue na ndö ti terrain ti tene mbi sara reportage so si ala londo ti tene ala mä ni fafade so mbi sara reportage so mbirimbiri na lege ti akambisa ndende so si mbi wara na mbage ti ala so si ayeke apersone ti troisième âge kozoni kue mbi gue nduru d'abord na ala so si ayeke apersone ti troisième âge so mbi fa na ala ye so mbirimbiri mbi lingbi ti sara tongana reportage na ndö ti duti ti ala na ala kiri nga na mbi atënë tongana ti so si ala londo ti tene ala mä na yâ ti reportage so bâ ni la amu lege na mbi ti tene mbi sara reportage so
0: na yâ ti sango ti ala so ala fa tene awa beafrika so si ngu ti ala ngo mingi si ala yeke na ngbata ti boda ala yeke hunda nginza si ala lingbi ti tene ala te na kobe wala ala duti nzoni na yâ ti lango oko oko me kiringo na tënë ti azo mbage na mbage ayeke tongana na ti gbata ni
1: Sarangwani bien ni parfait te dit mon geba yani ayke use ko joni ayke chala sosi ayke azoti vurube nande beso si amba koroso ayke si nando sosi alake duji dawa alake kaida alake mu a koforo wala a pesi monen na amba koroso lega konga na abie wala aiti tengo alake muni na amba koroso. Tandis que à la société, nan des besoins si amba koroso ayke si nan dotala alake tumba amba koroso si ala yezitene amba koroso teneti tongana alake muye tona kofora si alake muna amba koroso a manquer pe amba koroso a lingbititene ala gomuni a kangani a jani wala a bloquer a activité à la société alake sarani si ala spa amba koroso tongana azuti likundu ndale ni lo sosi ala yezitene ala muma bako pepe na kangbaso
0: ngana pe kotsu si vunga sangusoa wa yasara la so batilango. Est-ce que na mbagiti bodaka aina taratik bien tiganzoni
1: bon na pekoti so bigolani bi sa reportage mikira encore bi gwembi sa ka so muja ira tena investigation bi pusudu na la sosi ake na ndosi bubitia mbakoro so bi undala est-ce que ala wa ambe na mungoma bako na pekoti tonga bi la sosi a londo tena ona dafono na so na la fana biso bi anin na pekoti ye kwa sosi sa ni jusqu'à na ndembeso a de ala wa pepe mbe mungo mabako ata na mbageti mbini bumbi ata na mbageti ambena itati vurube wala na mbageti govoroma ambage ni soseke na popo chani angbala kwa chitene ala gugina tia chilege chitene ala iri akoforo wala la iri kobe ndali chi duchichala chi lako oko
0: kaa kutasikodro yen ala sarachara
1: adu chitene na ndoti inisiasif chi solidarite na mbage chala sosi ya kia person chi troisième age sosi a autorite lokala sarani ade inga tene mbrimbri na ndoni pepe na ndimbi sosi yake saratene na ala me azo sosi yake muma boko mingi na amba koko so sosi yebani biani yake ala sosi yake a kolekteur ti jamanga na ti or si yake muma boko mingi na la sosi yake a person ti troisième asho galegi yako na ambira ita ti njoni be sosi yake muma ama boko usi na amba koro so na legi ti mungo na ala aye tonga na ako foro galegi yako na kobe ti tengo na la sosi yake amba koro na yati batati botakela teji
0: tiundi nani fiakro la so tonga na milizo wa kimasango so wala kwa singa so silueti guti mungu mboko na kangbaso lulingi ti warala tonga na yena magiti buda
1: tongana la unda ye tongana si alingi ti tene awara amba koroso inga pepe tene ti mungo mabako ke dandali chala biani ilimi ti tene la so warango amba koroso ake ngangu pepe tene ti amba koroso ala bumbi tere chala na yati mbeni bumbi susa ira tene association sosi irini association des personnes de troisième âge de boda ni en période de l'Afrique équatoriale française et ubangi shari et association so abalani gigi na gbele lo sosi finisiro awunja we sosi ake wakwa angazu Rochelito Emmanuel sosi loke president ti association so nga eti dabesa la so na dembeso association so loke na siège pepe sosi a moleke na loti tene lo sarabu mbichiloda me na dembeso ala sosi ake a membre ti association sosi ake a la sosi ake amba koro so ala ke sarabu mbichala chila kola kwa egi na yanga da chilo sosi ake makonze ti bumbi ni na dembeso sosi ake madame Louise Willidan sosi ake ndurunga na garati kapable na lege sosi agwe na mbage ti terenti demoti gare sosi aketi batati boda ngana bagi osi ala ikena asuba sala sosi ala ke sala rino da nati ambena baka sosi ikena ti bataso
0: ikiri singila la fiacre
1: singila mingi na la parfait te dit comme si ngali ko singila na ita kwaso fade amai
0: ikigwe ke ke tuzi kwa singa ti me ko juni ko ke zile din na ines credit berbida ti tenelo vunga ni sangona nduti bibetsa sosi a sala mingi na nduti mini sosi agunga betsala na nduti banda terena inga so ibarala ines
2: e barala te di teneso tambura mingi na nduti banda terrain na yenga so aeke teneti tirage au sort dalitian dimboti zingo terrain ya Vatican tingu sakwi senandoni baluse na mbasambala confederation ti bungiti garanti kwa porte africa a sara tirage au sort ni na bikwa ou ce soit en mbrimbre na batati kerso aeke li contre ti egypte na yati groupe f so b africa aeke na yani fadelo aeke pikandembo na gwengoninga na kiringoni na contre ti Mauritanie Benenga na Burkina Faso mineye na pikoti tirage au sort so akiringwa na tene agwena uzu na ndoti Facebook ngana yati abungiti WhatsApp mini wasungwa mbeti na ndoti benda tere a tene aike nzoningo ilanda liti pe Afrika alimbisi lo sobinda na ndoti Burkina Faso kojo lindango tulo na kan aike gina ngoi so biani
5: Beni a ye chilo dana tene soa pe silo tene encore contre ti Burkina Faso ti pi 3 pas bungi sola lanisi agboto songo bendana titi nangusa kuse nandoni balako na use ndali ti mungo yangati azuti urungo kururu nango inisolani e toto mingi e bugereta la kaf zasi ala kiri agbion ya ti pulso Mbeni asuti lo atene, tonga na be Afrika waralege pepeti tene lo kalifiye teren tu lo soa fanda tene alimbisi lo kunda litingo imingi tene ti a bumbiso na ndembeso si lo eke pika ndi mwande na la aike a bumbiso si lo limbiti tene lo luti na litala so aike mbeni pasasi amuna lo ti ndembeso yeso eke gi aike gi kojondo na yati ya ndembo ti zingo teren yambaso. Kiringo na tene ndaliti tene so, mbeni aso atene, bumbiso mwabati mwamotene aike nzoni bumbi hii. Moinga kwa ti Burkina Faso ngana bene awe tinde beso egiti igi ota molongo bian. Mbeni asunga tulo atene, pika ngonde mbona yanga da ekenzoni mingi eke pika pepe na kwa ti Maroc ngana Cameroon pepe eke pika na yanga dati eso eke mwande legi na iti tene e waranzere ngo na yati pika ngonde mbo ti geren nandoti alondoti. Mbeni aso tulo na tene tinge atene, pika ngonde mbona kwa ti Burkina Faso eke mbeni fango seleka so si kengo tera eke na yani pepe, tingo iso kwa ti be Afrika limbiti tene as Sobinda, tongana lo sobinda pepe, alimbisi eke biaku ndembo tigere, si alondo ti eso aeke na be Afrika, e sarani aga tongana daso si aeke bumbi ama sekana yani. Mbeni ya saratulo nga meni nzoni tena tene, marati kbungoli tonga so aeke na legeni pepe, aeke shoni kbungoli, aeke sarasi zwa peti gwina dawa pepe, pika ngondembo aeke ginando ti londo, ndani nye si be Afrika limbi ande ti tene a sobinda pepe. Mbeni ya fanga meni gereti kusala tene alimbisi ya gbion ala soko eke na liti federationi amu akoforo na ala soko eke na liti ama sekanichi tene mulegina la siala lekera teretia la lekera meni nzuni championa nga sarasi londo ti kompleks yo Buganda agana legeni alimbi na ti sosi FIFA aunda nga tonga na lekera agerati kusala soko fade eke wara lege ande ti tene e gwena kantingu baluse nandoni baluse namba sambala tedi soko eke akiringo na tene sosi ya guna uzu nandoti Facebook ngana yati ya bumbiti WhatsApp na pikoti sosi asara tirajo sorti ya ndeboti zingo teren yamba tikan tingu sakwise nandoni baluse namba sambala efangana le tene na yati listo sosi ya fanda liti abamara sosi ya kedutiande na ati ndemboso Jofra Kondombia aikina na popotia la ndembeni pepe nga a ndembo nda liti kalifikasyon aike tondanya nde na nseti mfuka tingu so iekeda seke kondani na nzeti mbango tingu sakwise nandoni baluse namba sambala a use ala so aeke sobe ndande na yati abumbi oko kwa fadale ki waralege ti tene ala guna nandangwa ngia ti kano so aeke duti na lango balako na gumba yati nzeti fondo tisi na lango balako na mba sambala ti nzeti lengwa tingu sakwise nandoni baluse namba sambala na kodro ti Kenya na kodro ti Uganda ngana Tanzani
0: singila lala Ines akigina nduti giveta zusu nanduti kwa na tere si kwa singa tieti laso aunzi nanduti kilimo nanduti ya mele kutasa samususi ya bagi na ingaso nanduti ya masini fade aki ores jiskar mumbe itenala angbala kotima dafono non nekiluka

singila mingi bomungo singana undi to sorti ndebesu leke teretenti ya sango singonga miombi nanga ti onja vila bisa yo leke zamba tati kusala ni tonso na ores ngombe ngana dave bima na ndo tiat bakuru ni bon simbia martini ode yeke ke tonso boyavo sitenta sango na ndo dafa ndeki luka

0: tonga so etena litchi kwa singa so awali so ekina bota ti bombari baoro nga na mongumba ekina kpale chiba awa dingo manga tonga so si ekimbini bibeso action des universitaires pour les droits de ma famille na pekosi meka pati be mengondo na chagwata so singa te mingi na ndoni e yamba fadeso akse batoka zubale wa bangondo andoki bumbi ti AUDH akse batoka zubale barala
1: bara mingi
0: nani e chile kermeni kapati bemengondo ndachi mungu aboko na wali tene agwina gbele awadingo manga
1: tenti so ibanza na chikoroti pona kina ndo cha wali mingi igwi bembendo na yatia batani sifari so ikirega sifari so iketunda tene ifape kotia bembengondo niso si ikisara kwa niki gura niso
0: agbata chibe Afrika wala si yala bemendo na yani
1: ibemendo na yatia akuta bata oshu ti yati be Afrika itunda na batati bangi na pekoni akina mungumba ye usiku na miluti ya itati ye abayaka tibanga usine miluti ya laka esuke tensa unga muna wali bayaka kutunga nanyi iguna baoro pika pataranga usi na ala susi ya kichiko minute ti ambururu tibanga usi tenti gunguna mbanga kutunga nanyi inangmani ye iguna bambari iguna techa wali ya wali kusoku siya kenachikolo ti mungumba isate ya ipika patarana ala na pulusu suwa keka ye usiku na miluti ya itati ye abayaka igwe pika patarana abayaka tibanga usine miluti ya laka na acha siwa chala esuke tensa unga muna wali bayaka kutunga nanyi iguna baoro na baoro kwei igwe pika pata na wali soke ka na itatie ti jandarme ti pulusu soke ka ipika pataranga usi na ala sosia kiti kominote ti ambururu tibanga usi teneti nyelas teneti sanga nguna wali kana la ketunga nanye e teneti gunguna mbanga ketunga nanye igu kai pika patara e ndangmani igu na bambari igu ibate ipika patara usi na wali soa ke sara kusala ala soa ke kaya soa ke guneyaka ipika patara na aturugu soa ke ka kwa mbagi na mbagi ipika patara na ala si ilokoto aiso kwe si igafali soa ni ilondoro yani aya ki mingi sosi egudati tene i rokotoni aiso i rokotoni si visite fa polila so ko je ni visite d'abord il fa inga ipika patara na zo balo mbangota balo kunoku ina yani mowara awa fangu mbanga saka majisra ota mowara awa mungo kukoswa ku balako na uku mowara haita titi plus na jandarmeri swa ke balushu na miombe mowara ama kuzitika ati wala nala ti ya kikita batati yeso nombo tala ke baluta na umene mowara awali na yata la baluta umene mowara ama kunditi aka uku mowara makunditi ya mbororo oko sui pika patana ila tene ardo mwara awali ti community wala awali tatia awali susi lakini ata kita batati si gwambage tala nombo tala baligumbaya na ota na baligumbaya ota su mwara na yani mwara ala soa kita mburu awali mburu barakuna uku mwara awali aka barakuna usho sui pika pata nala e, na sinda gigi mwara nga ala susi aka mukunzi siya kisara kwa kama warala barako na oko si pika patanala warala wafangu mbeti balushi na umene e, na itujontu wala awali suwa ke mandambeti ka nombo tala ke mbangbo oko na utasu pika patanala e, na itati eti susite siwili wala ambati so siya kibuko kote nita wali igunga usi imala kwa sara kwa nati kwa niso igu pika patanala nombo tala balushi e donk iso akatono yesu si iwaratunga na a information na mbageti azosula wara information sans bagita so fadiso yeso ibani ya keso iba ke yeso ten sanga muna wali amananduzo onko mingi amanduzo mingi na place wa kosi bemendo da iba so mbeni kpala keso i constate ni iba teneti awali akoli so si alak okupe na wali chalape akoli so si uleti tene koli momo wala we mo ke vona lo pain mo vona lo bongo mo voko benanga chilo mo batalo vona lo creme mo sara mwana mumulo mu saina luso ibaso na yata kikita batati so wali na tutu mingi ke akuli ni akofanani yape akona mungi dati garape e jani akola ni gwani fayaka jani akola ni gwani kaye jani akola ni kufuta ni e kol chamlenge jani akola ni papa sina yini kwe don kuli na kuli minga tu kwa gidape kwa idape lo ongi kalu gonyogi kangu ya zon biga etologa surunda kwa besi mte kwa baki dape pika ankora nduni e don awali na papa si epita na mungumba ina kengangu kamingi na mbagi ti mungumba parce que à témoignage je m'accorde à tenir à ma sécurité mais à ce qui n'en a pas la solution à ce qui n'engage qu'un gouillard n'y a qu'un gouillard akira anga da faso aga sho wala muko bena ultebo ton ko ba keda pe aga paraba na anga da so i sa i ba a ke sho ni mingi i na ba keta ita tie tu john so dan tentia ser mo sexuel so i ba so bungo tala balo sho na nyombe so si
0: bo ala fa pe koni so i le di misinga na chi atondo so ala wa na le chalando
1: tatene biani aya ke mingi so i goda ti tene oso yani si ingani
2: silencieux.
1: Si fa des soucis qui fa pe koni.
0: Il est là dimi singa na chi attendo so la wa na le chalando.
1: Pika patara na azu bango ta ba que e so ten sa ngon na wali amana ndu zo encore mingi teneti a koli so si ala ke occuper na wali chalape. E jani akola ni guani fa ya ka ka ye yani akola ni kufuta ni e kol cha mlenge jani akola ni papa si na yini kwe kalo go nyongi kango ya zombi ga etolo ga si unda ko be simote ko ba ke dape pika encore nduni si pitana mungumba ina ke ngango ka mingi na mbage ti mungumba ati moya ju maka atene ama se kanimi ya sigi gina nda pra osola gina yanga ti kanguya wa wali ti mana ngombe ti so momo ala ngbango oko na uta balu sho na nyombe na yani akaso si ala tene ke awa fa ngombe ti ti sara isuru ti kubuna la tene ti pika ngo wali iba awali balu ta na nyombe ati moya ke na ti se watala oko na ke pika la iba so a témoignage a fani so a isa te bugungo wali na ngoti tene a sali suwi kubuna lu wara nombo ni balus na utasa sala témoignage par exemple na baoro na legeti aka na mumaka ko mbagi na mbagi na jangunda ke bo wali isuni a sala balako na uta e iso akira bubeti ngangu na sisi ti baoro akumuga mlenge to a de foroto na mo azara ti katikoli agona na mariage isuna mbeti balako na oko ngutala to ndani na balako na uta asina balako na omene si ati ati batanila ba to ata keke ta ko zo linda pe même a autorité ko se sala ko ka tena ike ini ka ngangu ngo isu chukubuna keke tamlenge na mbaki tumumbaka mingi isu twa aka balanso igurani kaso menina pasi tonzo tamlenge ti akani use ya sara isu chukubuna la nangango baza onketa epi ngonja boa aita tia bayakani ala gwa jamlenge tala kona ikola tene bo amlenge tana guna ikola ko ba
0: soti fatene justice kaso lo velo mua macha kwa itonga so sa kusa da pe
1: puisque iki kana ko doni mingi ape meki ma be mengondo ni me aita tia akani beaucoup plus ala kina confiance ape parce qu'ala ala banza tala zo a mwani na ningonia pe tongana citoyen pe parce qu'ala gona tentala ni akmala na ninjonia pe akambumbu semi ala kiri ala yeti tene aita la ala kiri nana popote la kasa le kereni ba pale sui kinani dala
0: ala fa a bale gemingi me na pangondo chala yele kina ngonda cha iso kwe
1: yeso kina gonda cha iso sa kanga lege na awali so yeti ngangwa sina tena gona ngbanga ki mingi ko jo ni tenti nga ngonja cha ba ibembende so agba cha wali ainga nja cha la pe e pala inga nga ambila tiko droso ape so si akba ta du titala sola ingane ape ambene iso era tene abumbi so si apeti du titene ake akopanyala ake nga dana ata ko do suite ambra da sope yesu ibaza ka wana ingane mingi ya gibumbi ti ofsia iba i constatenga aussi so ama kunziti kati ala inga yesu era tene ya ina ndo ti vbg so asanga ngu na wali sa tene vbg na mbunzu poroso ala inga ni mbrimbi ton sope tene ti violent do tamlenge so si akatonga na crime so si akadwa ti gona na devanso ala kwa munela kwa ngana ndoni orto na mene ti yoro so nzia zina maboko chala aita titi pulusu na gendarmerie sa tena yatene mingi awali so si yitinga ngwasi nala ala kpiaga sinani si ani komanse kwa nawe kete na pokona ala doaina za aiso ngangwa kna pokona ke azite nzia cha kutara ti eglise e aussi na azu so ngorwala e tono mogu akol mongo azu kwa ba mosate mogu shuni wali sala si aini so ka pesina ndochala iba aussi amena wali te tindu yala kana mingi te tiko li chala ni comme ndu kulandu mingi so lo iti tene lo guna kol na ngbanga te aboto menti lo aso ko akanga lege na tenti gumu na ngbanga na aka chala so sala ngumu ngumu mbazo comme ça ke gi yeso ake zoni fa faso so ilundu ka igala mumba a iri ya tene ya tene ya ba meni kol na fa wali chilo lalo belo limunda
0: awa kusadi de ngang max na beika so sa kusa ndonya pe
1: awa mani to antena ti na metala la kuma ti bembendola ndunti mwinga na milita akala ka petete ne mingi me beaucoup plus mwinga ka ka ita ti bako don te ina ga nketa zo ala kpa li bako
0: akse bato ka zubale ibaso atondo so kwa ando si fanai yako ambenya unda bagiki aunda ni aikesoa
1: ko tanti aso si la ni gouvernement muni so tene aide legal so tene amu maboko na azu so sak na moyen pepe sa petit gourang banga peso iba munji aso tene itala
0: tombela
1: nandoti njaso tenti mungome amaketa masika menge tuwali ti mungu na koliso na mbaki ti bauro so ite vraiment gouvernement zile tu landoni a bembendo ya sara kwa dai
2: et donc aita ti akaso na amburoso fadiso iba ngulubia ke sara mbeni kota kwa bonne gouvernance ak sara kota kwa tenti njia tiala il faudrait que njaso a guagata tene ya zambi na bumbi na sisi ti tene ya idala aussi tene du titiala ka du tinzoni et surtout awali soa kna popote sa ke bapa si ti université so si awa aita wali mas ska wali soka papa sika atenti harcèlement sexuel so ma poko ti awa fangomba ti so ibunda ti tene ngorubia a billet tu lando ti a reforme
0: Axel batoka zubali e musingila so aida ti pika patarnaï
2: singila mingi

0: ikiri barala na yenga so ala mani nandu dafono nandi kiluka nga kitene sosi aonga na yati amina mbiti sango wala nduti amina dafono ndendengi akenguru bia sosi a wabe Afrika kukuni azana sisi ya we ake nabiko shoswa onsi adiko mbelani na peko sosi akiri Felix Muluwa tungana kuju bia yati ebe Afrika bibe tazo ndingi na ndingi na peko ti zangu na sisi nguru bia so abagigi akia wabe Afrika atala sosi akitu sosite siwili wala tika mporoso ima sangu na ngati bolivis masambaye
1: asara lango mingi sosi ya wabia Afrika keku chitene ala inga azu sosi akizala na chingu biati Felix Muluwa uta amina wabia Afrika keunda terechala ala sosi akizala na chingu biaso fadi ala kisa kusala tenji ya wabia Afrika Fikiri Gonzale Rita.

0: Adeline, Mokunzi, Bumbi, Sindorina, Oneb, Akasa, Pengo Pepe, Kota, 35%, Sosi, Abatin, Timongo, Awalina, Tindokusala, Tilita.
1: Betimbiasso, en tant que coordonnatrice du observatoire, Bibani, Aikenzoniape. Akenzonia pengangati, ngangati so gouvernement so ikunia ninga. Iba itene ake fini na yati fini république so ilida ti 7e république. Fadeso aegi batia zo so akiri ake giame mazo la si akiri. Et puis na yani aegi am wali oku senge la akiri na yati gouvernement so. Alaba loi ti parité akeda. Son bibambi tene adon a gere, njati iti parite ni so atene amuna i 35%. Awali ak mingi ape, na yati ye so ala egi okuso a egi 15% senge, ala bangambe ni aye tongaso. Njiaso amuna i, ake nziati tene, amu senge senge ape, me ake exigence la tene, ake nzoni amu awali na ungo chala tongaso, amu akoli na ungo. Ake nzoni akutazo chiko droa respecte nganisia, me yeni a respecte ape, asara si beti ya awali kwe, à zin yena vundu
0: na mangwala so si yake na ti bumbi ti société civile na tapande ti igwe ala batela so ak giangbe na zo si ala kiraga na ti filingo biaso contin gwando ak coordonnateur ti bumbi ti igwe
2: gouvernement social zana sese so bini biati kodro tene aidi ni gouvernement sur rupture ni kanga cha kwali cha corruption na chonen so kwa onati kodro mais yeso lulu ti baso ak nga ten sur rupture encore après ak gi même yeso la si ala zana sese so ira tene statu quo et puis ala préférer tene ala continuer na ti même politique tiala moba azo sibiri ake azo si sarango tumba uru na cha administration a ministre susi inganga gereti kwa chala njoni ape ala contribuer nga na maingo ti kodro ape so lo bia ti kodro wando tekmona ni me gala venir encore moi la kinani oba ongongolisi e na bango do ti marché ton so ake za kangbi na popoti ala susi ake a wa commande nga na isusi ke ti ya communauté et on a la bia ti kodro ti tenen lo zire chulo no lo tenen so parce que ti ya de loza gouvernement na sese ape il faut le boulichir encore njoni lo ke na pouvoir quoi lo ke na religieux quoi tenen lo ki loza ordonnance gouvernement sur les anciens soucis et bâti terreti population à Yanni Ape. Aïe Mingia, l'inacompte, moba, tenetia parité, tenetia wali, tenetia parité compétence, aïe Mingia keda. So, tenetia ti récompense la si angbati gueso, moba, kesima wa mingi.
0: Nando tenetin do kwa, bien que ceci a batenti angiatin d'arana kolo ti biafi, ceci eretilo a siki pepe, natin bela ceci a diko, ange David Limbassa, ceci a ke mokonzi, ti bumbi pour ceci ndurena ke mega, a bati lo so a ke dongona guerre, aïe tindara ti kodo ti biafi ka.
3: Legi ya kotonga na awa ba Afrika kwe, yilundu chi mabiri, so si biyachi kodro azana sese kozo gouvernement chi fini, bungo kwa so lolondo chi tenelomu. Kani dabe chi lani na lango so si lo debayanga kilo chi tenelo, tonda chi kusala chi lo chi biyachi kodro, lo fa so si nike sara hayi andi hayi mingi. Dali cha South African. Chitene, amuligi na kodro si amai, chitene lo sara kwani, lo hako la lo pe sara pe, alimbi chitene lo sorazo, lo ba, ndo halalo doji tenelo sarakwanida tunga nalo surazo chitina sarakwanalo itabechi zwa kianjunazo meini ako zusa doji grisape akizusi zusa tena kiministre akizusi lo sarakwa ndalichi kodro lo sarakwa ndalichi azo akizo la sarakwa ngangachilo ape tunga nala ba nitonzo akizoni mingi nala sarakwa ndalichi azo akizitena zola sarakwa ngangachala ape
0: nangwe chisango tenechi biachi kodro fostin arkonch todera nalango balota tinze timbango soan on nangwe chimatanga chidibango yanga chilo le kasa atenti mini mini ceci akisa na ti kodo ti biafrika mbwimbwi atenti njingo nginza ti leta atenti goro na ti ando kusala ti leta ti nemesu awa biafrika ke kuti tene biati kodo asa atene mbwimbwi na atenti ceci lando tene na ngwe ti matanga ti debango yanga ti lo ambeni unda ni ceci awa biafrika unda na tere ti ala ake na ndo ti ala ceci ake na ti finingo biaso me ala ke awa tokwalezo
4: ikiri singila na ala bolivis masamba endalti asango su kwa lando ti vungani me fanala so na mbage ke mini fini melala singa biati kodroa suma mboko tulu na gbeni timu ya pakara jina Lawson Rosalem tonga na gbeni basa kabatene ti penderendo nga la iti ndara nila na baginga la kina tereti gina la kusa we Bolivis Ibarala
5: Ibarala parfaite di komeseri Ibarala wa mango da fonde kiluka kwe
4: ti amena zosusi a ma iriti a gbeni basulani apeso ala limiti tena la fa iriti ambeni susi ya kilana chinguru bia kujwa wasi ya kila soro ala nga amina fina susi ya ga titene ala swak maya limiti ingani Bolivis
5: singila nala parfete di komese na unda so ibaso ake mbeni ngwe sulani na ngwe susi lani ya kiri na kujo beleg bia Felix Molua nanduchi ngoro bia tibi Afrika ake mbeni ngwe susi ya wa bia Afrika lani ala kuni minki ambina ngwe na gbenyo bia ala susi ala ngbati bata ambata ti kusala ti ala na tapande ti bien gbia so si abateni ti agene abateni ti awabi afrika so si ayeke na kodro wande yapakara sylvie baipotemo so si lo ngbalakue nga ambeni bien gbia ni so abateni ti ya ti kodro wandokua bien gbia so si abateni ti ya ti kodro ayeke bien gbia bruno yapande so akusala ti lo ati tene lo bateni ti ya ti kodro voilà lo nga kue lo ngba ti bata mbata ti lo na ya ti fini ngo gbia ti 7ème république so mbeni bien gbia ni ayeke bien gbia so si abateni ti yongo azo na kotokoto nga na ala para na kodro si ti biafrika bien gbia gontron jono aba lo nga kue lo ngba ti bata mbata ti lo ti commandement na ya ti ngo gbia ti 7ème république so nga mbeni bien gbia ni so si e banga lo na ya ti ngo gbia ti 7ème république so so lo yeke lani ngbe na bien gbia me e kiri kue e ba lo na ya ti fini ngo gbia so ayeke bien gbia so si abateni na ndö ti fango ngbanga na kodro ti biafrika arnaud djoubai abazen bon na mbeni hunda ti ala nini so abatene na ndö ti ambeni afini abien gbia so si arnaud ti linda na ya ti 7ème république so e ba ngo ti ala yeke mingi ala yeke balakue tongaso me mke guda tongaso yoyo ti tene mbi fa iri ti ambeni abien gbia ni afini abien gbia ni so si ala nu ti linda na ya ti fini ngo gbia ti 7ème république so na tapande ti yapakara opportune edvige poningiza e ba ndo lo sara kua lo tongana wenda kubo na ndokua so si abateni ti économie nga na plan na kodro ti biafrika e ba lo la si aza lo na ndö ti ndokua bien gbia so si abateni ti wati dada na kodro ti biafrika mbeni bien gbia ni ayeke pakara évariste ngamana so si lani lo yeke komokonzi na daba da lizo lo yeke nga so so lo sanga kusala ndoro d'intérêt ti gbia ti kodro ti biafrika faustin archange todera nga ayeke lo si laso lo ga bien gbia so si abateni ti asango na kodro ti biafrika nga ayeke lo si lo yeke wayanga ti ngo gbia nga mbeni zo ni parfait di commencé ayeke marc mandaba so si ayeke PDG ti fonds d'investissement nga lo nga kue si lo sara kusala na ndö ti mbeni kundu so airi nga tene caucus africain ti 2025 so abateni ti économie nga mbeni zo ni so si lo yeke fini ni na ya ti ngo gbia ti 7ème république so e ba ando lo yeke kota wenda na ndokua ti lapulus wadg so iri ti lo ayeke bienvenu zo kue laso lo yeke bien gbia na ndokua so si abateni ti seduti ti ya ti kodro na ndö ti ndokua so si abateni ti aiso si angura zo wara ministère ti environnement e ba wakota wafango mbeti so ayeke sila simbala so si lo mo mbata ti kusala ni na peko ti thierry kamash so si lani ando lo sara kusala ni ngbe na ye na ngu sakiuse balakue na ndöni omene ba ambeni ambage ti airi ti afini abien gbia so si lu mi tene mbi za na mê ti awabi afrika kue
4: bango ni na ya ti ngoro gbia so afa ambeni azo so si ala yeke wabâ da lizo ala yeke gbien gbia ala yeke lingbi ti fa na ye ambeni azo ni
5: ta tënë parfait di commencé e ba bien gbia wabâ da lizo ala yeke mingi me lingbi ti tonda ni na pakara Maxime Balalou so lo yeke na ndembe so watokua lezo ti use circonscription ti gbavaka use ti gbata ti bongi nga lo yeke lege oko bien gbia so si abateni ti ndengo buzi wara ti commerce nga use zo ni mo wara pakara Pierre Somsi so lo nga kue lo yeke watokua lezo nga lo ngba ti bata mbata ti kusala ti lo tongana bien gbia so si abateni ti seni na ti kodro ni mo wara ya pakara Lina bemaka sui lo nga kue lo ga na ndembe so watokua lezo si lo ngba ti bata nga lakue mbata ti lo tongana bien gbia so si abateni ti mungo maboko na azo so si ala ti na ti kpale nga mbeni tanga ti zo ni so si mi lu tene mbi fa na awabi afrika ayeke pakara Arthur Bertrand Piri so si ando lo ba tënë na ndö ti wati dada na kodro ti biafrika me na ndembe so na ya ti kozo ngo gbia ti 7ème république so pakara so abateni na ndö ti lekengo lege ba ayeke ambeni iri ti abien gbia wabâ da lezo so mi lingbi ti tene mi tene tongaso so si ala yeke na ya ti ngo gbia ti 7ème république so la
4: ta tënë bolivis ayeke ni la ambeni azo akunda na nga tere ti ala tongana la si zo ayeke wabâ da lezo lo yeke bien gbia lo sara kua ayeke nga hunda so si azo akunda mbage na mbage me e ba na peko ti so si afa mbela so abibe alondo mbage na mbage ala gonga kue ala roko toni azo ni atene ti ala yen la
5: parfait di commencé moba ake mbeni susi a wabi Afrika ayake kuni apeko tusi asora zoso adiko iritala nando dafuna nti bi Afrika azwe alafa bibetala nando ti profil nando ti azosusi azala ne ati nguru biaso ata pande ti mbeni kunduru susi nduru nake onepla susi abateni ti dutingo ti akoli na awali na ti koto ti bi Afrika na mango lo mbwimbwi nando ti sango teni ti lo e baso lo de matériel ti lo mingi teni ti susi kota ti 35% so ndia afa tene alingbi awali amu ala na ya ti ndoko sara ti leta tongana amuzo ngbangbo oko parfait di comme ese ayeke nzoni amu awali so ngo ti ala lingbi ti sara balota na ndöni oku wa 35% lo bâ ti lo so ye ni alingbi pepe nga mbeni kingo tënë ni ayeke ti mbeni bongbi ti société civile e gue so lo nga kue lo kiri tënë na lege ti mokonzi ni bwando so lo bâ ti lo so atene gia ngbe na zo la yeke ga la yeke kiri encore aga na ti fini nguru biaso ye ni awabi Afrika yeke d'abord ayeke nzoni ati sanga fini awabi Afrika so ala yeke na akorde na ndara titene ala sara kue kodro ti ala gbentanga ti hunda ni so mbeni ti fa na awabi Afrika ayeke ti ti mbeni bongbi poro so susi nduru ni ayeke mega so ti lo kasa tënë ti iringo ndoko agbi mabia susi abâ tënë ti angia ti ndara na ya ti mbela so si lani adiko na ndö ti dafono ti bi Afrika pepe so ti fa tënë akuta zo ti kodro ala do aye ti ndara ti kodro ti bi Afrika na agere
4: ti hundi na pikango patala ti na ala Bolivis Masambai ambeni awabi Afrika nga kue ala fa bebe ti ala ala tene ala yeke kua ye mingi na mbage ti nguru bia fini nguru biaso azala na sese mbirimbiri aye ambeni oko akamba ti agere ti kua wala ala yeke hunda ti tene nguru biaso asara
5: mo bâ parfait di comme ese na ngoi ti matanga ti debango yanga ti gbia ti kodro ti bi Afrika Faustin Archange Touadéra lani lo sara ngangu atënë mingi atënë na ndö ti goro atënë na ndö ti nzingo nginza ti leta de façon atene na ya ti 7e république ni so ayeke sara encore ngia na ye ti kodro ape me bibe ye so awabi Afrika yeke ku ayeke titene akuta tënë so si lani gbia ti kodro atene na ngoi ti matanga ti loso ti debango yanga ti loso ayeke titene mbwimbwi ye na bage gi ata na ndö tënë ti mandango mbeti akpale ti da ti mandango mbeti na gbata ti bongi wa na ya ti ayeke ti kodro awabi Afrika so ahunda titene bien gbia so si ayeke na ndö ti ndokua so afa bia ni na lê ti azo ba ni yeke ngangu ti kiri na peko akpale ti awabi Afrika na ndö tënë ti mandango mbeti na ndö tënë ti lege awabi Afrika ahunda ti ala titene ala tamburu ayamba na akpuru ti ala wara mo londo ge na gbata ti bongi ti gue na mbage ti amdafok na mbage ti bireo mo tamburu ayamba awabi Afrika ahunda ti ala titene aye ni agbion asioni ngobo si lani ala so si ayeke na li ti andoko sara ti leta ndenge na ndenge ala yeke sara ala ye titene laso na ya ti 7e république so asara ni pepe ye so si awabi Afrika yeke ku na ndembe so la
4: e kiri singila ala Bolivis Masambai so ala aita ti ke na ahunda ti oko na oko
5: ayeke mbi parfait di comme ese titene mbi kiri singila na ala nga singila na awabi Afrika so si ala mu ngangu ye ti ala titene ala ma kua singa so
4: e yeke gue na use kuta sango ti igi na peko ti kete wungo tere so

0: use kuta sangu ti soki kilando na inga so ake tënë ti pali ti duti ti ala so si ngu ti ala ahon mingi wala personne ti troisième âge na mbage ti boda so ayeke na ti lobaye ala so si ayeke ka ala yeke hunda nginza si ala lingbi ti tene ala dusu nzoni ayeke mbeni so si ayeke ganga na gingo be mingi si wagusinga ti e na mbage ka so ayeke fiacre brise miko agoda ti tene avunga sangu na yâ na ndöni
1: lango ako ako ti azo so si aga mbakoro awe ge ayeke gi pasi mingi ti ala ayeke wara pepe mungo maboko ti sewa wala ya ti mbeni bongbi Luis Willy Dan so si ayeke makonzi ti bongbi ti ala ayeke fa akpale ti ala nga si lo hunda mungo maboko ti gouvernement nga na ti abongbi so si ayeke na gbe ti l'état pepe
2: ngangu ti encore ayeke da ti tene e sara kua ti ngangu si wara na kobe ti yanga ti ape wala e yeke na ngangu ti tene e sara commerce tongana amba ti ayeke da ape ambeni aita ti mbeni so ala yeke na amlenge ala yeke na ata me ayeke occupe na ala nzoni ape bo ambeni aita ti mbeni ala oblige ti tene ala tambula gi na yanga da na abureau d'achat ti tene ala ahunda ye ahunda savon ahunda sucre ti nga ti nyon na café mbi hunda gouvernement ti kodro ti e ti tene lo mu maboko na e
1: ti ache tu na mukae ambakoro so ayeke wara ando mungo maboko gi na ndembe ti so si lo so lo za abongbi so na sese longba na zingo ti lê ti lo
3: e na babâ anga zu laso lango ti wahunzi so e yeke duti nga na poko ti lo gi torso ka ma mo ti lani so longba nga so ka ma mo lo yeke hunda ndo ayeke gbe na e na akete-kete aye ti tene e nga e vivre na ni me fari so na poko ti kuâ ti lo so duti ti e gi torso awe dema ti e ti tene gbia ti kodro lo zi lê ti lo lo kpâ ndo na e amama ti lo e aata ti lo e atara ti lo
1: ndali ti warangoe so si atia ala nga mungo maboko so si ayeke pepe mingi ti ambeni ayeke londo ti gue na tere ti lege si ala yeke hunda e ti tene ala wara si ala te tongana ti so rosine butokombo oko na popo ti ala ayeke fa pekoni
2: kuâsi ti aye ti so parceke e gi foro na yanga ti lege ti hunda e e yeke na akete amlenge ti ayu ndu kuâ na gbe ti e me mungo maboko na ye ayeke da ape ti la e hunda na kota zo ti kodro ti e ti tene lo tokana ye aog ti tene ala lingbi ti tene ala ga mu maboko na e
1: e da be ti ala so bongbi so si ayeke ti apersonne ti troisième âge ti gbata ti boda abâ gi gi lani na nze ti nyenye ngu saki use na ndöni balako na mbasambala bongbi so awara akota akpale mingi so si akanga lege na nzoni tambulango ti lo ayeke fade na boda fiacre miko ndali ti dafonono ndeke luka
0: e kiri singi lani ala fiacre brise miko ala yeke na yanga ti singa ngbeni na gbata ti boda e bara ala fiacre
1: bara ala nzoni lakui na ala parfois te zi kome se lege konga nzoni lakui na wawamango ye
0: ye nyen si apusu ala si ala lekere gere ti sango so nga ala lekere gere ti sango ni tongana si ala avunga na ini so fiacre
1: oui ti kiri tënë na hunda ti ala so mbi bâ bia ni hunda so ayeke mbeni hunda so si atene ayeke na yâ ni use parfois te zi kome se kozoni ayeke ti so ala hunda mbi nyen mbrimbri la apusu mbi ti tene mbi gue mbi sara reportage wala motivation ti mbi ayeke ti so wa ye so bia ni apusu mbi ti tene mbi gue mbi sara reportage so ayeke ti so tongana mbi yeke tambula na yâ ti gbata ti boda mbi bâ apersonne ti troisième âge wala ala so si ayeke akangba pasi ti ala ayeke mingi ambeni ala yeke tambula na yanga ti lege wala ala yeke gue na ando ndendende si ala yeke hunda akobe ti tengo wala kovoro si ala yeke wara ni ti tene ala teni mbi yeke tingbi lakue ambakoro so na ando ndendende wala na tere ti lege nga mbi yeke wara ala na angoi kue visi bia ni mbi tene alingbi mbi propose sujet so na redaction na ndö ti tënë ti pasi ti ala so si ayeke akangba so si ayeke na yâ ti gbata ti boda amanki ape ambeni aita so si ayeke ti nzoni be alingbi ti tene apusu nduru na ala ti mu maboko na ala ande tongana mbi toka sujet so na niveau ti redaction centrale mbi tongoni mbrimbri na lo so si lo yeke chef hiérarchique ti mbi so si lo yeke na niveau ti redaction centrale lo nveni lo yeda na sujet so lo bâ so ayeke mbeni sujet so si ayeke na ngeri ngangu mingi wala yeke pendere mingi si ndali ni la lo mu na mbi ambeni aorientation si mbi gue na ndö ti terrain ti tene mbi sara reportage so si ala londo ti tene ala ma ni fafade so mbi sara reportation mbrimbri mbi na lege ti akambisa ndende so si mbi wara na mbage ti ala so si ayeke apersonne ti troisième âge kozoni kue mbi gue nduru d'abord na ala so si ayeke apersonne ti troisième âge so mbi fa na ala ye so mbrimbri mbi lingbi ti sara tongana reportage na ndö ti duti ti ala na ala kiri nga na mbi atënë tongana ti so si ala londo ti tene ala ma na yâ ti reportage so bâ ni la amu lege na mbi ti tene mbi sara reportage so
0: na yâ ti sango ti ala so ala fa tene awa beafrika so si ngu ti ala ahon mingi si ala yeke na gbata ti boda ala yeke hunda nginza si ala lingbi ti tene ala te na kobe wala ala duti nzoni na yâ ti lango oko oko me kiri ngo na tënë ti azo mbage na mbage ayeke tongana e na ti gbata ni
1: sarangwani bia ni parfaite di moke bayani ayke use kojoni ayke chala sosi ayke azoti vurube nandebe sosi ambakoro so ayke si nando sosi alake dujida wala ayke kaida alake mu a koforo wala a piesi mone na ambakoro so lege kongana abie wala a iti tengo alake muni na ambakoro so tandis que ala sosi nandebe sosi ambakoro so ayke si nando chala alake tumba ambakoro so si ala yijitene ambakoro so tenetiri tongana ala ke mu eto na koforo si ala ke mu na ambakoro so a monke ape ambakoro so a lingbi titene ala go muni a kangani a jani wala a bloke a activiti chala sosi ala ke sarani si ala sopa ambakoro so tongana azu chili kundu ndale nilo sosi ala yejitene ala mu mawako pepe na kangbaso
0: nga wana peko tsusi vunga sangu soa wa ya sara laso bachi lango eske na nambagi ti bodaka aina taratik bia ya tiganzuni
1: bon na peko tsusi mbi golani bi sara reportacho mbi kila ankoro mbi gwe mbi sara soa muja ira tene investigation bi pusunduru na ala sosi ake nandu sibu bichia ambakoro so mbi unda la eske ala wakambe na mungo mabako na peko ti tongo mbira sosi alundu titena ona dafonono so na ala fanabiso bia ning na peko tse kwe sosi sara ni jusqu'à nandembeso ade ala waka pepe mbe ni mungo mabako ata na mbage ti mbe ni bungbi ata na mbage ti ambena itati vurube wala na mbage ti govoroma ambage ni soseke na popo chani angbala kwa ti tene ala gogi na tere ti lege ti tene ala iri akoforo wala ala iri kobe ndali ti duti tsara ti la koko
0: ka kuta skodro ye ala sara tsara
1: a duti tene na ndo ti initiative ti solidarite na mbage tsara sosi ake a person ti 3e age sosi a autorite lokale la sarani ade inga tene mbrimbri na ndoni pepe na ndimbi sosi ke sara tene na ala me azo sosi ake mu maboko mingi na amba koko so sosi ebani biani ake ala sosi ake a collecteur ti jamanga na ti o si ake mu maboko mingi na la sosi ake a person ti 3e age ngale ga ko na ndra ita ti njoni be sosi ake mu ma maboko osi na amba koko so na lege ti mungo na la ai tonga na akoforo ngale ga ko na kobe ti tengo na la sosi ake amba koro na ti botati botagela teji
0: ti undi na ni fiakro la so tonga na minzo ake masango so wala kwasinga so silo ti guti mu maboko na a kangbaso lulimi ti warala tonga na ina magiti buda
1: tongana la unda e tongana si alimbi titene awara amba koro so inga pepe tene si mungo maboko ke dandali chala biani ilimbi titene la so warango amba koro so ake ngangu pepe tene si amba koro so ala bumbi tere chala na yati mbeni bumbi susaira tene association so si irini association des personnes de 3e âge de Boda ne en pero de l'Afrique équatoriale française et Ubangi Shari et association so abalani gigi na gbele lo so si finisilo awunja we so si ake wakwa angazu Rochelito Emmanuel Sosi loke president ti association so nga eti da besa la so na dembiso association so loke na siège pepe sosi a muleke na loti tene lo sarabu mbitulo da me na dembiso ala sosi ake a membre ti association sosi ake a la sosi ake amba koro so ala ke sara bumbi tsara ti la kola kwa egina yanga da ti lo sosi ake ma konzeti bumbi ni na dembiso sosi ake madame Louise Willidan sosi ake ndurunga na garati capable na lege sosi a goye na mbage ti terenti demoti gere sosi aketi batati bota ngana bagi osi ala ikena asuba sala sosi ala ke sala rino da na ati ambena vaka sosi ikena ati bataso
0: ikiri singila la fiacro
1: singila mingi na la parfaite ji comme c'est ngali ko singila na ita kwaso fade amai
0: ikigwe ke ke tiunzi kwa singa ti meko juni ko ke zile ke na ines credible bidati tenelo vunga ni sangona nduti bibetsa sosi asara mingi na nduti mini sosi agunga betala na nduti bana terena inga so ibarala ines
2: e barala te di teneso tambura mingi na ndoti banda terena yenga so eke teneti tirage au sort dalitian dimboti zingotere yambati kantingu sakwise na ndoni baluse na mbasambala confederation ti bumbiti garanti kontroti afrika a sara tirage au sort ni na bikwa ou ce soit en mrimre na batati kerso eke li kontroti egypte na yati groupe f so b afrika eke na yani fadelo eke pikandembo na gwengoninga na kiringoni na ti Mauritanie Benenga na Burkina Faso mineye na picoti tirage au sort so akiringo na tene agona uzu na ndoti Facebook ngana yati abumbiti WhatsApp meni wasungo mbeti na ndoti gwanda tere a tene aike nzoni ngo ilanda liti pe Afrika alimbisi lo so benda na ndoti Burkina Faso kojo lindango tilo na kan aike gina ngo iso biani
4: Beni aye tu lo dana tene soit paye si lo tene encore contre ti Burkina Faso ti pi 3 pas bungisu la lani si agboto songo bendana titi nangu sakuse nandoni balako na use ndali ti mungo yangati azuti urungo kururu nango inisolani e toto mingi e bugereta la kaf zasi ala kiri agbion ya ti pulso Beni asuti lo tene tonga na be Afrika wara lege pepe ti tene lo qualifier terrain tu lo soit fanda tene alimbisi lo kunda litingo imingi tene ti a bumbiso na ndembeso silo eke pika ndemwande na la aike a bumbiso silo lingbiti tene lo luti na litala so aike mbeni pasasi amuna lo ti ndembeso yeso eke gi aike gi kojondo na yati a ndemboti zingo tere yambaso kiringo na tene nda liti tene so mbeni aso atene bumbiso mwabati mwamotene aike nzoni bumbi hii mwinga kwa kwa ti Burkina Faso ngana bene awe ti ndembeso egiti igi ota molongo biane mbeni asunga tulo atene pika ngonde mbona yanga daike nzoni Zoni mingi eke pika pepe na kodoti Maroc nga na Cameroun pepe eke pika na yanga dati eso eke mwande lege na iti tene e waranzere ngo na yati pika ngonde mbuti geren nandoti alondoti. Beni asutulo na tene tinge atene pika ngonde mbo na kodoti Burkina Faso eke mbeni fango selika sosi kengo tera eke na yani pepe tingo eso kodoti be Afrika alimbiti tene asobinda tonga na lo sobinda pepe alimbisi eke biaku biaku ndemboti geren si alondoti eso eke na be Afrika e sarani ni ya gatongana dasosi aike bumbi ama sekana yani mbeni ya saratulo nga mbeni nzoni tena atene marati bungoli tonga so aike na legeni pepe aike shoni bungoli aike sarasi zwa peti guna dawa pepe pika ngondembo aike gina ndoti londo ndani nye sibe Afrika lingwe ande chitene asobe nda pepe mbeni ya fanga mbeni gereti kusala atene alingwe si ya gbion ala soko aike na liti federasyoni amu akoforo na ala so aike na liti ama kanichi tene mulegina la siala lekera teretia la lekera meni nzoni championa nga sarasi londoti kompleksyo Buganda agana legeni ya lingbi natiso si FIFA aunda nga tongana lekera agerati kusala sokwe fade eke wara lege ande titene egwe na kantingu baluse nandoni baluse namba sambala tedi so eke akiringo na tene sosi ya guna uzu nandoti Facebook nga na yati ya bumbiti WhatsApp na pikoti sosi saratiraje sorti ande boti zingo tera yamba Tikan, Tingu, Sakuse, Nandoni, Baluse, Namba, Sambala, Efangana, Letene, Nayati, Listo, Sosi, Afanda, Liti, Abamara, Sosi, Eke, Dutiande, Natin, Demboso, Jofra, Kondombia, Aikina, Napopotala, Ndembeni, Pepe, Nga, Ndembo, Ndaliti, Kalifikasyon, Aike, Tondanyande, Nanzetim, Vuka, Tingu, So, Iekeda, Seke, Kondani, Nanzetim, Bango, Tingu, Sakuse, Nandoni, Baluse, Namba, Sambala, A, Use, A, Laso, Aike, Sobindande, Nayati, Abun, oko ko fadale ki wara legiti tene ala guna na ndangwa ngiati kan so eke duti na lango balako na gumba ya tinzeti fondo tisi na lango balako na mbasambala tinzeti lengwa tingu sakwise na ndoni baluse na mbasambala na kodroti Kenya na kodroti Uganda Ghana Tanzania
0: singila nala Ines akigina nduti libeta zusu na nduti bana tere si kwa singa tieti laso haunzi na nduti kilmo na nduti ya mene kutasa mususi ya bagi na ingasu na nduti ya masini fade ake ores jiskar mgumbe itenala ngbala kutima dafono non